shebele alles ka o sherele ka o ngatela wa tseba ka o fatela ba re hee mphile ko robela ba nyaka ko o tlogela ba se ka re gafela ba re šwalela a ba tsebebe ko sobolela mantso ke o tlhokela.

0: Ehe, kezo wa kuzipa. Hey, watichelesa dinga ngavo Edwell ndo bane rinavo zazino. And we're definitely gonna hear what's happening. Umzika kupakai wakote yorivuza rekotodo diva. I do have him on the line. Enda ndi macheroni vondo varmini feeds.
1: Kavari ndi vhalo mele to Dr. TV na vha tshi khou tshi fhe fhe na ngauri malala mudzimu kha vhe navho.
0: Haleluya. Hey, ah ili phi. Ya, li deep, li strong ndi kho li fune li ipi. Ezwi ri tshi khou thoma mafhungo ashu. A vha ḓo ri vhudza zwori vho Edwell ndo ndi vho nyi nahone u lulendo lovho lwa muzika lo thoma gai.
1: Edwell ndo ndi musiwana ane a bva kha shango ḽa Siambe ḽa musandamo tsha buse. Siambe ndi tsina makwarela hafhanoni, ndi hanefha kha ḽa Thando. Ndi hone hune nṋe nda wanalea hone. Sia ḽa music mashu wanga ya ḽi bva kule nga maanḓa. Ndo thoma u imba muzika ndi kha ḓivha muṱuku nga maanḓa kerekeni ya ZCC, ndi khou nida mukhukhu. Ndi khou amba nga zwa musi ndi kha grade 3 tshikoloni, zwi amba ndi zwa tshifhinga nyana. Fhedzi hai, u tena professional kana u rekoda ndo zwi thoma nga 2008. Ndi hone nda ngitiza kha musi ubva 2008 a hu nga tsha dovha a imiwa swika zwino hafho nda vha hone.
0: Hai, ri khou zwi pfha uri nangoho havha fhethu hu wa tshini wa sini lo tamba.
1: Zwino stage hafhano ni tshi a vumbela.
0: Zwino uri vha to namba vha to zwi pfha zwori hai man. Ndi tonga ndi na mbidze hezwi zwithu. Wo thoma zwi pfali ndi kho zwi fori hei ndi zwone vho vha kho tshino bva vha muṱuku. Mara huna huṅwe fhethu he vha tori hai. Zwino hai murahu ari tshaya phanḓa ri hai.
1: Nda ṅwaha wa 2018 ndo ḓo ṱangana na vhaṅwe muhulwane vhane vha muzika traditional vhane ndi mutendasi ndi ramuzika. Vha ri kha nṋe vha ri iwe una mpho mano to vhane kha musi ungavha ukho i dzhia zwiṱuku a ri ḓo thoma ri lingedze studio. Ndi hafho ri tshi ra dzhena studio ra dzhisa albamu zwa thomeni i tshi pfhi a tinga humele murahu. Mwashi wanga nga tshilidzi tsha mudzimu kha vha ri nandoya miri murena ndo vha vhona ngauri heyi albamu ndi khou i dzisa nga tshifhinga tsha musi ndo posa matiriki ndi sina tshimasheleni na tshikoloni. Albamu lani yori ubva nga 2008 ya ita zwimangadzo. Nda kona u ḓiwana albamu i khou shuma lwe nda kona u ḓidzhenisa tshikolo yunivesithi ya Venḓa.
0: Zwi amba uri yo shuma musi
1: ya albamu ya shuma nda dzhia zwi vha kha ḓi shuma ngauri ra kha ḓi rengisa na dzikasete mwashi wanga.
0: Yo shuma usi ndi rotamba. Yo shuma nga maanḓa. Zwi amba zwori hai hafha a si mafhungo soko imba fhedzi na pfunzo i hone.
1: Arali holumbure vha nṱanganedza ngalo mwashi wanga i vho to ni dzhia vhambe kha iṅwe levele ngauri arali lwonolu pfhi reform lwa Afrika ndi tshiporofito hu na pfhunzo nga ngomu ngori kha vhathu zwino khou itea zwino Afrika Tshipembe kha musi ri to pora KZN ri ma Afrika mara ri khou lwa nga tshashu zwi amba uri khou ṱoḓea mulalo. Ya
0: hai ndi khou zwi pfha zwo ri ho luimbo a si luimbo fhedzi lu na mulaedza muhulwane zwi amba uri vha tshi sala vha tshi lu ṅwala hovho ho itea mini.
1: Musi ndi tshi luṅwala mashi kha musi ndi vhe specific ndi mafhungo a uri nga ho luimbo lo bvalo bva nga August nga dzi 2 dza August ṅwaha wo fhelaho. Nga murahu musi vha ḓo humbela ṅwedzi wa August ndi ṅwedzi une ro tou fombe kha ṅwedzi ndi wa vhafumakadzi. Ndo lavhelesa nga maanḓa zwino khou itea Afrika Tshipembe kana Afrika nga u angaredza. Ro sendamesa nga maanḓa kha u lwa kana u kaidza zwiito zwo tambudzana nga tsha mbeu. Ndi hayo mafhungo ndi wone mulaedza mulwane wono wenda sedzesa nga maanḓa wone.
0: Zwino zwi tshi ḓa kha muzika wavho na dzi nyimbo dzine vha vha vha khou ṅwala, mulaedza muhulwanesa ndi ufhio?
1: Mulaedza une nda u takalela kana nda vha ndi khou nyaga u bvisela wone khagala kha vhathetshelesi kana vhatevheli vhanga ndi bvisa mulaedza wo ṱuṱuwedza u farana, u tshila zwavhuḓi vhukati ha miṱa, u vusuludzea lutendoni kha vhane vha nga vha vha khoneta. ndi sedzesa nga maanḓa hayo masi a mararu.
0: Hai man, zwi to pfala zwori ya vho Edwell vho fara yone nḓila. Zwino a vha ḓo ri vhudza vha khou bika mini, ndi mini zwine ra kho tea ri khou lavhelela.
1: Masi anga ḽo tombele vha ḽi tamba i kha ḓi tovha singili ine dzo bva dzi nyimbo tharu. Ndi thandela yanga nda kuzama u vhalela ḓe hafhanoni musi vhone ri sathu amba uri abi noni ndi namba mini. Ndi khou wana ndi thandela namba 13 zwi amba uri tshifula tshiṅwe na tshiṅwe u bva zwino vha ḓo pfa ndi khou vha kosela yone yone vha fula albamu ngauri yono rekodiwa yo fhela. Fhedzi hai ndi tshe ndo bvisa fhedzi nyimbo tharu kha ya albamu, zwi amba uri zwa zwino hu khou vhuya mulilo une vhathu vha ḓo fushea muyani.
0: Ndi kufunese ḽi ḽori mulilo uku mulilo uku ri tsini na u fhedzisa vha nga ḓi pfha uri hei vhaṅwe vhathu khezwi vho kwamea nga hoyu muzika zwino. Kha musi hei noni i ḓo dovha ya shuma iṅwe vha dovha vha humela zwino univene.
1: ngori a thongo fhedza na univene ndi nga dzinyimele ndo swika enda dropa fhedzi ai hei no ndi khou ḓori i dovhe i mbuyedze ndi fhedzise.
0: Hai nango i khou tea uri i vha humisele murahu mara zwino vhathu arali vha tshi khou vha ṱoḓa vha khou ṱoḓa u vha buka and then vha tshi khou ṱoḓa u vha tevhela kha zwezwi zwa dzi social media vha to zwiitisana.
1: Vhathu kha vha fare nga luṱingo kha nomboro ya 072 279 5156.
0: A vha ḓo i dovha
1: 072 279 5156.
0: Lo fhedzisea.
1: Nṋe ndi khou pfesela ngauri morena ri tendelwa Afrika. Afrika ku danuka shango kha u vhuso mulalo wale mulalo lufuno na vhuthihi zwi zwi ri fekanyaho.
0: Aleluya, nṋe ri khou livhuwa ro ḓiphina nga maanḓa. Nṋe ri khou isa phanḓa nori mulalo.
1: Ndi khou livhuwa muhashi wanga, ndi khou livhuwa muhashi wanga Dr. Mutheli. Ḓuvha ḽa vhuḓi na ngembeni ya khasho.
0: Ndanda.
1: Ndavhondo naa.

0: Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Zomfasha, zompata. Ndi, yo, yo, yo, yo. Hey. Oh, okay. Oh, ndando divala. Ndo divala nga uriti ndo te hapa. Ndandi tukwamba na mwieni wanga. Bezi ya, kama rizora ro, nendiba diva zori. Hoyo oba Freddy Jackson, ati kovuti saori na avono uya bafuna mungo mutuna. Ngandela ina uyo mutu abafuna nga yona. Arali pinduro uhai. Kaba yolingeza ufuna. Mabonoro ufuna. Ufuni swa ani mrao. Eyo soko gungula nga ure tifuniwe tifuniwe. Iwo kufuna nginda. How? Chipiwa namusi niko bonere. Oh. Hai, ndia teteleza zi voice note mara zoto ngwari wao. Ndithibuza ori angasi ngwari zingwe wao. Mara zino, au nyoko uwaro. Ndithomu nuzula. Ufiti piwa na msi niko ubone lelwa. Lwa kombo badi abe. Niko urwa madinga. One one, abu kwa imane. Niko ndengi isa uta goroini. Au ndiko tosini wapi hapo. Au kotse yanga hapa bola zashu za zi masters ziko the toma inu ni busy na mizika yanu hapo. Ndi Lion Pride Cosmos. Na tembori ni Cosmos iti bafo. Nga wala nani anepata hawa ni mfana kiti. Ndani chiche ni sarura funyana. Bo all the way love. Ine pola bo 10 minute. Ndani vera. Ndani mapu mapu mapu mapu. Ndani mabula. Ndani beya fana. Dipide ni nga uto ralo. Imani ni ndiye gai. Ndi sisiu. Ndi sisiu. Imani ndi. Ai, apapetu zinga zidobilingana. Oh, yes, ndisishiwa, ndi on. Ndani chikore rohela, kari ya sishiwa, rife mwananga koyu. Kari ya sishiwa, rife mwananga koyu. Aha.
1: Good morning, Uncle Joes. Kimoloko, kama sungo na moloto. Kukupela lenro lukilengi kosha ya Millie Jackson are rose-colored glasses. Kitele DJ until you knock off. Thank you. Ciao.
0: Thank you. Ciao. Nadina Oscar pa studio Oscar. Ndito sora na enga tungo. Ndasara ni chiamba mula e zangori. Oscar o fare nyana. Ngazino na zida. Pezi ha. Hoyu mudhulu angare ange kwena muloto. Anori ukwenyo gobona only the beauty. Because that's what they do. Talking here about rose-colored glasses. Na chike guru Millie Jackson. Erinendi munanzu.

0: Moloko Masia Sishiro Kwena Moloto Zone 2. Rose colored glasses. They see only the beauty because I'm looking through them. Because seeing the beauty is what I wanna do. Oscar?
1: Mndebe.
0: Novua.
1: Ah, kwetu.
0: Namasi. Ya bene na ndikorichi shiru ndibo ndingange boni ya ningange. Zino, ni umbu ulore batu wanonga nne. Na honda bandichia chino ukumalu ente nge. Ndichito uwerangalu vubu ndichia tikoloni. Ndikatijena hostele. Ndani chipirane pala zikuengane. Zino, arani mtu wabati ngambu zoro unachishuru apala petu. Nani zoni mzore ya unastoso nalo uko upenga. Zamba urimiti iko aluwa na mazina maswa kouda.
1: Ndizo.
0: Ndikai chishuru za utibuti. Uchiavuani
1: ndi hapa ka T junction ya uyavuani. Roli cha eno ni R50, ndi R54 ne? Ye kuna baria ye. Ane pala ka T junction ya pala.
0: Musi
1: utroma ni pala ka T junction uyera ange.
0: Upa hapa Ramondo kana ndinge chino.
1: Ane pa Ramondo.
0: Ndiye ane pa Ramondo ndi chichena.
1: Uye kumanga bro ya zono.
0: Okay.
1: Ndi hono unofichi shushu.
0: How? Siambori wini no zulatini na koyu mudure nga hapa. Yesu shito kona nepala. Una mudi ure. Chifurana nini kubwa na mravinya na mara. Yesu chikona wano seza vuwani. Una mudure nga hapa. Upimin.
1: Urangaga.
0: Una
1: soba vili? Hava na nuri bukati ya soba vili na chifurana.
0: Ndiko ubona. Oh, zobabili ndiye nepone na zukengwa zono wa zubona. Habe zukengwa rikwamba tikopa tiri.
1: Na.
0: Iva ni ndisani feze lichipinga. Ndini lungulu ulepezia na musine rindini. Ni rinotana nyi hapa mabengiri.
1: Nodana meawana na zukope.
0: Karaba dibe mani, wairi sabadibe.
1: Meawana wapi ntieni Joyce Mavunga.
0: Mm-hmm.
1: Mea zukope ndoda na mwano na mubuya.
0: Aha.
1: Mara, wane bofelera ndi wara. Uya danga ndiyo ni yosara wayani, aingo tendo tebe.
0: Yosara yolinda muta na wana echatimbila na wana.
1: Yosaru.
0: Ziyambori zidoro zindirani.
1: Na ziku.
0: Zino, ndito nda muta wanunga ndira demusi nitiko umela yani.
1: Aba ntwele het nomo na friends.
0: Ndi mtango wapano wayani pezi. Uimbaru nini kambula bodu savandro.
1: Nizoku.
0: Imani ndi neto zengaro. Rubiru nilorunge yao ni songo wa nichikona pa na zukenga.
1: Na yandru.
0: Warubiru nime wana na zukope tiri.
1: Wadu raka.
0: Keo ya chiko mfana. Uri press. Hat no more. Nendari you will cry no more.